Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

ga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo si glet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo jeta na lowo je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan peto lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o o fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba de Jesus re ti kuni mo ma bi alere o se pataki je to ko re le kan si.